0: abisara kufunika bwerani kupamphangwa zathu za sofa maswaka kuperingana chulu cha mompho madzana mawiri na mafemba na afemba ndiwo tu adapaswa pyombo pyophatana pebasa pa kumalisa ulova makauno muno mprovinsia ya Sofala mathangwe kuperingana madzana manai na atatu a umbiri mekusiyana-siyana ndiwo tu udaoneka muno mprovinsia ya Sofala makauno zenezi na zinangu zinatikani mphangwa zathu kubulikira monto muno studio ya radio mosambiki pano pa baira alupakaluta pereira tomé na jorge barros kumichini mbazifeke manini chiungano cha anthu anyakudziwisa kuli mabasa akumanga muno msofala ali kupemba kuti ana unkhu yakuti ntsiku zinaza mabasa akumanga mbuto na nyumba zikhale zikulikha kamwe thangwe yakuipa kwa kulambo kumbukani kuti penepi piri kufuna kuchitika toera kuti nyumba zinaza mbizimangwa ntsiku zimwe zikhale zakusidzikira mwakuti bwerani muzaone makumane wachitika pano pa sofala ntsiku ya nsabudu pakati pakudyesana matondo na mulembe anasalikira mabasa umangi muno mmosambiki kumbukani kuti pakuphanda pa mtsoka bozi wa nyakumanga mbuto zaganyo na nyumba muno sofala mbuya Elio Banz alonga kuti zikwino ya Mosambiki iri kugumanika mkwetekwete magombi kuluka kamwe na kuchinja kwa kulambo wakhala kulambo safunika kuti anyakumanga adziwe nzeru za maso toera kuti mbuto zina mangawo zikhale zakulikha kamwe agomezambo na kulonga kuti pyaka pya msene anthu asakhala pakubonera thangwe kudyiwa na mazi na mphepo za kusiyana-siyana apo safunika kuti nyumba zakumangwa zikhale zakulikha toera kuti zikhonde kulimbuka na mphepo na madzi akukuka mbativene mafaa
1: para o governo a associação empresarial dos empreiteiros e consultores de obras públicas de Sofala é parceiro estratégico no desenvolvimento de infraestruturas públicas pois é também
0: awatu wakali mafala mbuya Elio Banz nkadamu nsogoleri tu wa misoka ya nyakumanga muno nsofala mbalonga pathangwe yaku ya nzeru zakumanga mbuto zakulikha toera zikhode gomoka na madzi pontho na mphepo apo tabvambo kulonga kudachita mbuya Mac Armando mbakhala nsogoleri wa misoka ya anyakumanga mbuto na nyumba muno sofala alonga kuti makamaka pa ndi thangwe yali anthu anabulukira pakwecha thangwe ya nzeru yakumanga anapasa mpata kuli anthu anakhonda kudziwisa pyamaso mabasa kumanga nyumba zakulikha
2: os maiores desafios agora para a classe dos empreiteiros da província de Sofala é a oportunidade em grandes projetos sabemos que os grandes projetos muitas das vezes estão entregues a empreiteiros estrangeiros
0: akali mafala ambuya Mac Armando msogolere wa fukwe panangotonga chiungano cha anyakumanga mbuto na nyumba muno sofala mbalonga pathangwe ya piri pinafunikira pakumanga nyumba zakulikha mathangwe akukwana makumanayi na tatu a umbirimi akusiyana-siyana ndiwo tadalemberwa mkati mwa nthanda zishano makauno muno mprovinsia ya sofala tingaseza na chaka chilamala kufeka kuti mathangwene wa makauno ainjipa kakamwe mathangwe azinji akuinjipa aumbirimi ndiwo tu anachitika mizi tikulonga kukapulana thangwe makunja ubale awa tu anango apakhundu akutimizira ndi ali tu akugwa huwahuwa panango ku ndunda anthu na mfuti m'manja kubera anthu mizi na mbuto za ganyo mbuto za malonda na kuberana mitokozi ninga kulonga kudachita mapulishe muno sofala mama Beatrice Tichala mbakhala komandante mapulishe muno sofala alonga kuti mphikusudzumikisa kakamwe na kuti anthu nkhabe puma mmasiku muno mmizi na misewu penepi piri kupasa kuti mapulishe akhale kumenya nkhondo toera kuti uipi ningano-no upunguke pang'ono kumbukani kuti mathangwe akwenjipa aumbirimi achitika provinsi yenu ya sofala na ipyo mapulisha kwanisa kusasira anyakuipa mitima mbakwanisa kuwachunyusa mbativeni mafaa
3: nós temos planos específicos cada época cada esquadra cada subunidade atendendo e considerando cada tipo de crime que ocorre naquela esquadra os comandantes elaboram os seus planos patrulha motorizada, patrulha a pé, usam burocráticos.
0: Kulonga kwa comandante wa mapolícia muno Sofala Mama Beatrice Tichala, mbalonga patangwe ya mabasa na zaomba chita paku malisa na kungonjesa matangwe au mbirimi muno provincia ya Sofala. Alikutemereswa mbuto za ganyo na nyakulimirira, mbuto za kupaka mganyo na mpaso kulepa maswaka, pero kuti ya kwanise kusaka njira kupasa kuti maswaka damala kupakwa na mpaso za ganyo, akwanise kuona mbuto ya upata basa. Nyakupironga penepi, mwanakazi Ana Shirinza, mkulukulu analimbira mabasa muofisi wa mambo ya ino provincia ya Sofala. Alonga kuti maswaka adamala kupakwa na mpaso, asafunikira kuti aperekerwe ya kalembo na mpata kupata basa mbuto za ganyo. Penepi, safunika kuti mwachimamu safunika kuti akwanise kucheza na mbuto za ganyo za kutakazo. Otonge tuwera kuti aparinga nenewa na asikana akwanise kuona mbuto za ganyo apati basa. Alonga mpaponto kuti kuziwa kwao kunati kuzesu tambaruke angakaranto kuperekerwa na nkomu za masu. Machapo anasalika na mabasa kumanga zinyumba. Alikuchemereswa kuti akwanise kucheta mphamvu ya kupitiriza na udziwisi wakutegwerani muzaone pakati pakuchinja kwa kudambo. Twera kuti nyumba zina mangao zikalize kulika. Pirongwa penepi nsiku ya nsabudu upano pabaira na mulembe wa mabasa kumanga umangimangi muno Mosambika. Pakati pakuchimika tu chungano cha antu ali anasalika na mabasa au mangi muno Sofala. Elio Bans apironga kuti zikwatino na kuti iriduz na gombi kulukakamwe. Safunika kuti antu anye kuchita mabasa umanga aziwe chamasu pakati pakukulikisa nyumba mbuya meke Armando. Mbakala nsogolere wachungano cha ali antu anasalika na mabasa kumanga zinyumba muno Sofala. Aronga kuti ndi mwenedi. Safunika kuziwe chamasu pakumanga nyumba safunika kulikisa na kuti kuda kunja kwa ipa makaliro kudambo achinja. Zakumulisa mangwa zikulonga kuti anyuponya mabuchu akuperingana 12 alikuchita mphamvu chinchino kuchita manesho akutibwerana muzaone twera kuti akwanise tenepa kuchita mapika ziku ya Japan nthanda ya Nyens makauno. Alikulonga kuti pano panzinda wa Baida alipo azinja pale na asikana anyakudzuisa kuponya mabuchu. Apo safunika ambo kuti aziwe chamasu kuti kuchita maneshu nje kufunikire kekamwe twera kuti akhonde kupasa manyazo ziko ya Mosambiki kubulikira Japan. Nkadamo Amilcar Suarez nyakusukulira msoka wa nyaponya mabuchu pano pa Sofala alonga kuti maneshu anazambachitwa mbakufunikire kekamwe iwo alikukhulupira kuti anati azesimulinga kubulikira Japan. Maswaka kupiringana chikwi, makumawiri na femba, ndiyo tu adakulusirwa. Pia umbo pia upata na pia basa, pia umisiri, tuwera kuti akali na mpasu. Tomera chaka chidamala mpaka na chino, provinsi eno ya Sofala. Apa ndi nzeru, sidabala utonge pa kuchimika mbuto za mpasu kuli maswaka, tuwera kumalisa ulova. Ninga kulonga kulachita mwanakazi, anaimirira mabasa muofisi. Mwa mambo wa ino provincia ya Sofala mama Ana Shirinza. Ana Shirinza alonga kuti piombo ni kapenepi nkutwera kuti apale nasikana panangu tilonge maswaka akwanise kupungula ulova pangono makamaka pandima ya ulimi kusona na kuchita shibanti. Ana Shirinza akomeza na kulonga kuti utongi unati ugomezu nayo basa ya kuenda pangono na pangono kwenda mbamalisa ulova kuli maswaka. Mbativeni mafala.
4: A área de autoemprego, pois o Conselho Executivo Provincial de Sofala, no ano de 2025, adquiriu e entregou aos jovens da província 121 kits de autoemprego, no âmbito do programa Meu Kit, Meu Emprego, como forma de capitalizar a nossa...
0: Ao ato aquele mafala mama Ana Shirinza, mbalonga patangwe ya Chipezo, chidachitwa na utonge kukulusira pale na asikana tilonge maswaka twera kumalisa ulova na kuapasa pyombo pya upata na pebasa muno Sofala. Bo tili kufika mapeto nazo mphangwa zathu muno Sofala talonge fisiku yelero kuti maswaka kupiringana chulu cha mombo madzana mawiri na femba ndio wadapaswa pyombo peupatana pe basa twera kumalisa ulova makauno talungamba pano kuti umbirimi ukupiringana matangwe makuma nai na tatu ndio tudalemberwa muno sofala makauno zenezi na zinangu zikali mphangwa za athu alipangana pereira tomaye na George Barros kumichini salari.
5: Mphangwa za msofala.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida e tanto amor.
8: Alima, Alima, Alima!
9: Sara, chama a Yanga.
8: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba uku na uku pano pambutu wa marunda. Uri madidi?
9: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ifipano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ili kudula kakamwe.
8: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
9: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero napyo?
8: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nsene.
9: Mbia didi, Sara. Ndinalesera.
8: Dinyinde, shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
9: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
10: Alima, pia kuje pia kukomali kwa cheku. Makolo koto alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndije pano kwa njiba pano kathinji kakamwe.
9: Ndakuta pikulu tia. Muna kala wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakodanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
7: Mais

0: pananjanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinja sapitana mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pananjanji, nisalangana mkono wa maju na mkono wa ibiri, huku mbaninunga na uliki. Untanga dino kumanika pasogoro, kumbanikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizo atu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi pende na matuba nchisa yonseni ipi, mbati mwaza mafawa kweruza mbumba, tulakuti isasa nyiripachwa mnjanje pondo, tulakuti iushtima ifambe na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu usathamanga kakamwe pondo nkhabi kwanisa kulimira mankhasa.
1: Ifipo anthu napizindikiro munseu na njanje mbonyeka zindikeni saona kuti alipo anthu anaitekenya motoka mbakhonda limeze pizindikiri pepyo uku mbapita na mbuto zizi napita na chitima mbakhonda chita ugasho gasho pepe nzizunango psazesa pidengwa pizinji kakamwe ilipo miseu yakuti ilipo motoka adamali mira kale mbonye inango isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kunumba, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiro. Tunda pionsene pina kupinjizi. Penu kugwanda na nendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wandu anango.
1: Undu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.
3: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, apetece a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar. Com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
4: Kunungira kwenchi kwa didi?
5: Dimo mwene, di konore.
4: Ah, kuru kuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
4: Mpapo, weka konore. Kunori asai kwa sopa.
5: Ndipyo andi, mbonyi kunori, nkabi kwa sopa basi.
4: Dai?
5: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene, mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunori.
5: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kunseni?
4: Ndakusia, ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na kunore, ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Kama ni 40, utwa smartphone wa Tecno, kamera son wa 50 megapixels, na nkwardadu wa dihido kurusa foto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap, ya kurusa mwadidibwene panzitu pangono, na inteligencia artificial, inachita kuhezera makaliru wako. Kamu ni 40, basiano kutobola, mbosia inteligência artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mo Afrika.
8: Muindikani, muindikani.
9: Oh, donate ninya, muritani.
8: Nilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi.
8: Ine ngabe kupidziwa. ndisafuna ya didi ya ntengu wa kufewa.
9: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufotokozere mafambiro abasa.
8: Ndirikuva.
9: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiro achi.
8: Ndiye pale.
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuweramusangure mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nisakudula.
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenji ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pamoyo nsene.
8: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pia unyai munzinda ukutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na umangamanga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe njivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
11: Ukika vovosta kwa.

0: um beule, uma mesmo. Agora, mais tarde, vim para uma uma. Praticamente um mulungo, hoje em Madze Ampamfo, que se fosse que de Madze Anewa, tu fumbira Antanuí, na Omera Tuli. Poder que te pesa? Monano, pano para morraça nharugu. Anto, a salima, clima quaiu, passa mesmo a comida, pano, capitanjado, de qualquer maneira. So, na chaca de mudari, na Madze Kutrazari, anto ali, male, ali mal.
1: Tepa musapandira kwenda nsua kwenda kasaka.
0: Mwadidi, mwadidi. Chi, muna nemwe jisa chino. Azinja ni mwamuli. Mwafika nsua mwamuli mwana nisaka ticha kwa mke isu. Atuanzenda kulimbana na mabandi mwamuli. Mabandi, mitete. Katiplimeni chutuwele mwamuli mwuntota mwuli. Tukwasika masamba. Mwona anu. Pia manga tukika kukulantarimbo. Katipanango kufuna kwa hii mwendo. Wanangu kumina dipezambo. Verdade.
1: Tepa uno ndintanda, ino ndintanda ya koni. Basa na kitu wa zizino nsua muli nchanchi.
0: Zizino wa koni. Antu, akulima kaza mabande, badrama pia manga, anangu wakudala fijau, nyemba, unyomo unyomo, ne matanga, ukeke, di pinachitefu muli na zizino wa koni uno.
1: Mkonga kuti ntota ulimo pangono?
0: Ntota magoa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli dai na kuuma kwa huyu muli anta kutira muli muntota muntota muntota
1: apo kuno kuna pinalimwa kuno murasa mpyanje nanje
0: mapya manga mashweri mpunga na unyomunyo mako wa muli huyu nyemba za murasa salimba muno salimwa kuno mbweti fijao monano
1: apo kulima kuna chitemwe Musa pezeka nape kuenda kapezengeza kuti mukarimbo na chopwa mborosa panangu mpisa malirambo mchikarangu basi.
0: Sa pezeka nape. Pezeka nape mdipi wangani. Mazi mbatuweza mwadidi tisadwala jirijili. Mazi mbatuweza mwadidi tingadwala unyomunyomuatu mwanga mapemanga. Tingapatamba kwantidati sa kwanisa gulisa. Tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kuja fanga tondibona mphambi nangu pandi vinangu tsagulisa pheza mbwana mashkola matricula uniforme monani pisati pheza bebire anga chakachino kodi pianesa example mwana ngata kufunza desma example nona uniforma nona alizanga pasa pra desma kusiwa nole tenga uzariwa ngwa desma desma primera Monano, agora tu pega aquele pepiri, me cansine, chacachini, perdido no mesa maning. E depois santo, a zabuca calongana, diretor, que tu passa tempo para ngono, para ngono, yumo, yumo, na jitefu, tina tapiona para ngono, pidinheiro para ngono, tu pode pagar para galimbo mal no forme, awa. Ah, porque tu fazer uma diretor da carreira, giro, colongatua, não. Uniforme, mundo fungula escola, safnica, diretamente, que tu mundo canang, não uniforme.
1: Anya kuswa uniforme, que tu mangiswa.
0: Tamangisha ngabe so ki yuwa na tamangisha tai so kaya planifikari unere kwa ngati chi chaka nchaseke fituru kunodi tisapasa sadara au landife akwa tinga tamangisha fituru kuna dekineni temperatura atu meni ya kalira tiapaseni chance panangu nyomu nyomu na jitapai wao na mai wao unapeza kwa guli ya uniformu wa tamangisha tamangisha mundu nate mwene
1: apo ndiye tani kuno Mabasa kulima, mati pasaoneka badodo, mazi angadimbuka na kufumba.
0: Zata.
1: Ndita nipifuye kuno. Musa kwanisa kufuya, tuwela pezera, uli minuwa jitema.
0: Tisafuya, tisafuya, tisafuya mbuzi, tisafuya ngombe, nkumba, nkuku, mabata. Mwona anu, example, nzizuno, na kuchichila kwa hivu kwa soo kumida. Unangwa na mbuzi acha, sagulisa. Mkwana mbenda mkulembo, kati adaprofitarimbo, example, panamazona na ngombo, aprofitarimbo pangono, mteka gula panangu, guloni. Nipo sakuja, kati tikaliri panangu, mlungu anatipasa tani, madra anabwera tani, na pina chitefi, ndanda wakonu.
1: Apo, kufuya kuna chitemwe, muna antu anya upata mabasa, mabasa agrikultura, mateki, kukutana kupezani.
0: Alipo.
1: Asabu era kuzaka kufunzisani.
0: Asabu za tifunzisa, kati mungu wana chufuji, chiritepa tepe, mateki mutamangu, bubuli kuna ife, ife za chitenji. Tratamento, example, kuna ntenda nangu na chemila chutukwa, kali nchuzungu chutukwa nitani.
1: Newcastle.
0: Newcastle, exatamente. Asabu sanjirisao zao. Asala sazungu kuziri, ngati vya animali vila ngomba, mizembu mbuzi, ngomba. Asa tupeza iwa, matekni kwa agrikultura. So kini, matindine mbangabwela. Kangati muntu angaenda kwa hospitali. Kukulu salashwa njirisao, panangu sapashwa njenda na vio kumplimidu zaachu keke. Masi sempre, ngati wa dishinari, ngati ukaluhi dai, usazaenda meni mkati wa atisia. Everdad.
1: Apo pamaba saulimi musa gawizwa mbeo panangu musa wanzira mweka musa pambura mweka pa kusinanga pa kukotora kuti ish mbatiji kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeo panangu musa tambiriswa mbeo na utongi ndietani
0: exatamente tinga kolola tisakoya mbeo mbeo ya kukoya ife makampuneji panaikefi pale Isa kumpiri maningi tayi, pasabara mabishu nangu anjime na pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili. Agora utongi, governo, asajachite ta. Angona kati tempu ya fika kati antu haliduzi funa tantu funa abdala. Asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga, nyemba, batipasa, kati tipidziri, mbe watu kakweye fiyo.
1: Apo mbewene inagwe wizwemu, inapaswemu na utongi. Isa kambo mbeo ya didi, panago munga juala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndieta?
0: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi, nizembe pa tumanzi vale, songa kati ndipia mangambu, ibozi mwaye kati unga juala, durante dos meses, alguns dias,
1: unaikanikira
0: kati wandi, natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guverno vita ya tu makolo, na chimila kati ya makolo. Natukona panangu na 3 meses, akura tukona kati natipase uboma, ya isadipeza. Imbora kati tisaika ya tuili ya makolo, inere mtisaikambo, maparasela nango, tisakangazambo kujambo na mbeo inede atipase usangata, ni mbeo kati isadipeza mwachangu. Mwa rapidu.
1: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji pinafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
0: Kati mabasa hindi sogolu kunu. Zemplo, longa pia kapendulu mu guverno, abulesa matortore. Pukona anu, matortore, pakulesa pasu. Kuta akatamirisa ntonseni taimu, akalakutamirisa taimu. Akenda kapasambu anu hale. Magrikulture mbwa kulwa kulumbu katana mpatamba kwa ntidadi. Gwara ngolo kutirambla nga nshukudu kako. Usinambo longa na wanale. Katwani na gitara yanga kondi na mewa nga gitara uku. Peleka viyu yako, pishukudu piyako pire. Meleka kukura vileri mupi, munda mwako. Mwona.
1: Apo nkufeka kutema basana nga akuli mawa. Alipo mundu nga kanadinyeru. Alipo matrakta anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Tuwele kuti kwanisa kulimisa?
0: Exatamente. Pilipodi, pepi.
1: Mitombo ya kutirira na ulimi ndia tani?
0: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimila kukuvista kule. Walikiri tipu ya mitombo ya kumateri bishu zile. Isa gumanika soki. Isa pemba dinyero. Isa pemba dinyero. Kada fresh kwa sagulisa presuawi hili konsuante. Mpambu ya ntombe na mala sene kwa gula mkulu kukunja, kuli vina sasa gula kunja, katipipira nembo nanji, na wima santava omba na matayo ombu kunja kule. Chaka chile, atipeza jirijili, kulonga mundu, akwate, kilu zinei, gitari zinei, pena na unku watu, pena na doji gitarish, Agora, essa está balanço, cada guitarra, essa pita quantos quilos antes, da gerigeli. Agora, está balanço, aquele, o kenda, capacha, mulembo a zina, depois, munga madrala, pinga tocota, iwa asa cobrar dinheiro zao, gati iu dinheiro duz, ngabu gati iu, awen asa buera, bakugulani. Na, gati, wai, mbana fanti, gwenzibanga anji, nyangfazanga za mangawa. Usenda kaa gulisira, honga gulisira kule, iwa sagbanda, konsuanti, kilu, sida kwa tewe. Andi boji, duresto mba kudivuliveri njero zako. Ah, baba sasa jinsi zako machita bela isakala mbuzeni ya kozo ya kompra. Kutikatwa kwa kuli bila kwa tindimbeu. Wa anandugula barato nkabi. Ngati kilo ya shirishiri ndi 50 nivi. Nkabi kwa ngafana na gula na tinta pili kwa tambeu zatu nkabi. Asa gulamu na pelesinemu kwa tindi 50. Itipo, juna chita matematika. Yu anta sati kwa tambeu tasa wapanga yatu. Kilo ifano ya shirishiri ya mnyumunyumu na kwa temu. Ndi tantu shmitikaishu. Agora patanto mitigaji yunga gulisa na matematika ngati pranga kusigirisa khaku ibodzi wapata pranga ma dinero ako sachita matematika ndipe papa ndani ndikwa deveri kontanje konta kuti pondo ngati nkhabidziwa wewe sapanga mbudzako inda kwa 2 kg o 3 kg agora kada kilo iwa kobrana na 50 konto mana khadra ne panganatu yo ndipo jangine kama pesa ke ndi 500 agora ya anagwata kontanje anapanga ndi 150 Iu, sajua jadi nyeru zanga jadi, natamila konta kuti. Mwana.
1: Apo, imu musalima na traktor panangu na pads?
0: Traktor, kusadipendiri kuona kwa kumundu. Ungoona, kati ini pano, makitari yanga wa, ndekine nene, tapikuwa nisatai. Kuseta kalonga na matartona na longene awa. Majisafini kama ningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira njinyaru ingwandu se kupituweza dai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyaru present usapreka kada gitari uyu ina preswatch unkwartu na preswatch konsuanti usapreka papanga dia kati dia shishi Preparadina para bukan time za kwatartor na moto na i mesh anti Kenya mwenda te kumunda ndipo jandi masari kwenda rasa kushipika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabuse sinao muna stragarish mapazale maonano makushipika ndini gede agora ungachita proposto sebu sa mapicha ukeke libera tratore milima sukazi stragariki na chicha Iyo natumaya responsabilidade, porque ya kufizari kali. Exatamente.
1: Muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi?
0: Exemplo, munga kuno. Munga kuno. Mapiaka mzizinji. Soki antu pangkondo hapa, adatawa menakakala kumalawe. Kona anu, munga ini. Datawa nantu wanango, datawa kumalawe, datamala nkondo, datamula fumuno, butu fundari pondo. Konano tema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chimalawo tabule fita matema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
1: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji kufira pamphamvu ya mphadza
0: kulima kuna chitende ana aine ndikusigiri funisa nanga Pana mwana mboza lide, tukumisari kuhurinisu. Njina mwana angu wa sexta, njina mwana angu wa desma, njina mwana angu wa desma primera, njina mwana angu kati amalisa, ya kuchita doji anu. Halimuzi munu, tentari, pidinyeru, tantano, mavaga wa jinchini, usafunika dinyeru. Mwana, usafunika dinyeru. Hachita amalisa, desma segunda, tipoji, tentari, tepa, maforma sao jinjilo nga musadzwa kale bafunika dinyero se dinyero tai ya usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ativire munsisi nkhani mbuya matricula kwa kukuyu ko kuma ku forma sao ko matricula sadza menyera tumwintu mali monga ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana Mwana kati wa malisa alimudzi muno. Mukona anu. Agora dinyeri nisinayo. Panangu njinana. Njinana anai. Ane usho la malisa mwenye wanga ndapuma. Sida puma seri tuwa nukama sushi nitarimbo hapi. Ana mbawa. Agora pika kambu normal. Tepepe seti peza. Every dad.
1: Apo Pauli miuna chitemwe na kufuya pangono. Musa kwa nisampo kuja madidi. Kwa kuti mukali na ungu mewa maso, panangu musa pigulisa penseni.
0: Gulisa penseni kabi. Kabi gulisa penseni peni. Atepe na gulisefi mchechelwa. Ah, nzembe saona quantidade de menyeu kadano. Monano, ungona quantidade de menyeu ya comida. Kati madha tipeza ambu bon, ui, chaka chatera ambu bon. Kusajita orosamento, kati kumideshi, parakuja, kumideshi, pintipi, ti gulise, ti preparalisi mundatu, na matrakita. Duresto mbuishi, panyi babani famanga mbuzi wangu mabasa angabe, ya kunchina parangu sakarambe, busabao, mkona anu, tisajita divizao, pintipi. Agora nga kambia kuchepa, satuweza kati konsumu. Zati sada limbana nanji, sada kalamati sososu na pifuyo. Kushikola kono kufunika tepa tepa, patani mkugu yo mungulisi. Kati mkapele kuhuja ni kufuna chita propa nga msa zwakali, sapagali dinyero. Kulisani bata ushu, mkona anu.
1: Imwe muna minda mingasi kono kumurasa?
0: Ii ni kumurasa kono. Ndila mida mitatu. Miwiri ya mpunga. Miwiri ya mapia manga. Disculpe. Miwiri ya mapia manga. Mkona anu. Ndina munda bodu soki nsekanji. Jiri basi.
1: Yonseni ilipano panango unsua.
0: Yonseni. Minde ilipano. Nsua. Napemu nsua, mkwenda kati, sakala kati antu chaka chitichonse, asenda konstantimenti mwamuli kalima nsua muli rai.
1: Pangaone kachirala.
0: Pangaone kachirala, antu nsua muli, mkona anu. Kulima kuna kakwa kukone la mvu?
1: Pianensa.
0: Pianensa rai. Akora pangaone kambi juu ntendero wa didi, antu nsua muli asa nyeza movi rai. Mlima tepa wakotoka wabudambu muzu munombo, jishika sarimbo. Mkona anu, zuya doka kukonambo madidi. Agora kuna pemu kulima kwa nsua mule, kwa kumasiku antu wasagona tae, tangba anji, wani nazi mvu, mvu, muna sabataja pontu anji, mapia maangali. Agora unagona, timizu kumenyalata ji, timizu kuzondari munda ji, nikuwa nyatwa. Soki na chirala, pana nyatwa, ndipa nakuja.
1: Apo kulima kuna chitemu, mindene mitatu, musalima mweka, panango maya sa kupeza nimbu.
0: Ndilankazi. Iwa anawa, sanipeza mbu. Tadangu nukona kuna mshikulu, nisapitambu mwemo. Tazinangombe nukona kanda kusukiri mkumida kwantidade. Kumidanga nukona nisapitambu mwemo. Mwanto mwa hapa nizangapa. Sanga ya ndonembu ni mandi. Tepa, tepa, tepa. Waka nipeze matanyu mangasi. Tima na sajitefe.
1: Apo muna mafaranji kukuli anzano, anyakuli manzano. Tuwela kuti paza, hii kwa nisi kukufumi sani.
0: Mafalamba. Na mpuri katifanti foki. Tikaringanganga. Na kulima. Pio nsene na bizuwa mbani. Mweni. Mulungu ndia na bizuwa pipi. Pipi. Na mpuri katifo katuacha kachino. Wa ndashumbari. Sina limavitai. Unajanji. Unajanji. Jao ngonga tuwa nalimavitai. Ndiyo ntuhontu hawa katasadza kanyanya mina minda nzao. Mbaba. Kwa kuboma nga kupata. Mba kumanga babisa nkaja boso. Usonga boma ya dawa. Inkwa nduwa kudawa mbani. Ndiwa mtu wanga msajiwa pana kala mtu mtu sasemba nkazi nkazi ngane sana na sasa kantreka kwao kati nada maya nende kuvira nao nzero zao di nende kuse
1: ndimo mwana hapo kunu musaberana ulimi alipo mambava
0: mambava alipo mambava sana ngefa mauya anakwenda kwenda kumunda katwa nzembo chaka chini antu ashumbari maona ana feleni ba mungu uyu madza kanyo nazituweza nanda ini nkabe kabe chitambu kwa chitambu zangambu kwa chitambu magomu kulima nambu na segunde poka nkabe kwa poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutintaripaji kati mungu nuonembu asambasa na mupi na mwemu agore ungamala jansi miami mkona nandu kambira nzako kumosi kwa kambira ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa palangu wati wangwa pasi tepa kati ninyo waona pili palangu kati chipo sababu pia ndikuda bwisa
1: susudeo
0: na pia susudeo ufamba na jinga tepa wati mamuntu te pale pala famana na jinga pala dimamuntu agora ndizo susudeo no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishi.
1: Kapatisa na manjako.
0: Katua nkhabi pinthu pali bikanthu kapoti nsima nkhabi kore akula pepiri pisawi tsiku nangu sazakhaliyaro nangu maphakira machinga chimomuli akula sanga chinkhabi nimpano kutoma kwene kutoma kwenepi tantani kadi kutoma kwenembu iwe mbukhala nakula chinebu kakunyumba kwako na mausiku anthu amagona likuti no sakha pateni
1: sinzeru zese
0: nkhulodya kweko unkhabi sangati nkhabi ndiumbaveni
1: pito umwe kali chiteka kuno mumphata mbava mwenda mwendana kwa nyakutonga
0: ndiyada njipa
1: anyakutonga sachitatani
0: anyakutonga sachitatani ungamphata kwaenda kwa nyakutonga pulimera sapaswa chilango pachilango pale sambadzomereswa pang'ono pata mitulo yakudabe chikuswa pansolo pang'ono uzunguli chisa anthu akudziweka kuti anati mali yapyathu ngupi ndushu ndipoji mudza pangzana ikati iwe pide chitupepi tepa kunyezera tani mazipepa chakubukira panji pakubukira pa kusofirisi manungu ako
1: suka nsolo
0: kuntsuka nsolo anasiya ngakuna kuntsuka nsolo mukona ngamala kwa chimwindo male ngapendesa kwa mapulisa kule pakupapule pakupapule nachitavira tandano unangu ankhala kuvesera asongati inkhabe ndora zani kutsabisanje manungu anga angora unangu kati manungu cha dzolera kali kwazi unoyo sakangati ndiabito anali ndanenga kati boma ngatopa nawo
1: ndi artista
0: sakwata malekapitisa nkanya bosi pakona kupasira nzaku tempo everdad
1: muna mafala kumalisa
0: mafala kumalisa nikupereka obrigad maningi imuna tipatira basa rad musambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa panchisa mwathu nala onsena ananivesera mwinto obrigad
1: takuta na ifenembo radi Mozambique takuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na phemanga kuno nakuti phadza kuno isalimwadi

0: pananjanji zizinji zidamwazo na CFM pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andu azinji asapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziyo zonsene nengenda museo, pakufika dozi na pananjanji, zisalangana mkono wa madu na mkono wa bere, huku mbaninunga na uliki. Umpanga dino kumanika pasogoro, kumbanikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndiudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki njanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabuzi peni na matuba nchisa. Yonseni ipi mbati mwaza mafawa kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiripachwa njanje pondo, tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi moto kalankulu usathamanga kakamwe pondo nkhabi kwa nisa kulimira mankhasa.
1: Ife pando na pizindikiro museo na njanje mbonyeka zindike nisaona kuti alipo anthu anaitekenya motoka mbakhonda lemeze pizindikiro pepyo uku mbapita na mboto sizi napita na chitima mbakhonda chita ugasho gasho pepe nzizunango kusazesa pidengwa pizinji kakamwe ilipo museo ya kuti ilipo motoka adamali mira kale mbonye inango isafika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenjea. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikio. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanthu anango.
1: Unthu wathu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikhani moyo wanu na uliki wanu pambute kutoma.
2: CFM, Movimentando Pessoas e Bens.
3: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89,99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29,99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
4: Kunukira kwenchi kwa didi?
5: Dimo mwene, dikonori.
4: Ah, ulikuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
4: Mpapo, weka kunori. Kunori asai kwa sopa.
5: Ndipyo andi, mbonyi kunori, nkhabi kwa sopa basi.
4: Dai?
5: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kutene pano nseka kunori mpyonsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pyonsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukulu. Ponto, chita chakudya chako, chikondikalikira na kunori.
5: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kunseni?
4: Ndakusia. Ndikwenda kunyumba, ndikwenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Kama ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels. Na nkwardadu wa dihigo kurusa foto cha kumasiku na cha kumasikati. Flash snap ya kurusa mwadidubwene panzifu pangono. Na inteligencia artificial inachita kuhezera makaliru wako. Kamu ni 40, basia ni kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
8: Muindikani, muindikani.
9: Oh, Donati Ninya, mulitani.
8: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi.
8: Ine ngabe kupidziwa. ndisafuna yadidi ya ntengu wakufewa.
9: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufotokozere mafambiro abasa.
8: Ndilikuva.
9: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuiratidziwe pia didi mamangiru achi.
8: Ndiye pale.
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiru ajenje, mpamba, na mitengo, tuiramusaguri mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nisakudula.
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbomubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pamoyo nsene.
8: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pia unyai munzinda ukutungireka. Venu, patike wiko cha ndondondo wabasa na umangamanga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
11: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Sabias que a empresa CFM introduziu uma terceira carreira no transporte de passageiros da Beira Dondo Beira? Numa frequência diária de segunda a sexta-feira, obedecendo os seguintes horários: partida da Beira às 11 horas e 30 minutos e chegada a Dondo às 12 horas e 30 minutos. Partida do Dondo às 13 horas e chegada à Beira às 14 horas. Esta carreira tem em vista criar maior disponibilidade, fluidez e conforto no transporte dos nossos estimados passageiros e o público em geral.
2: Ana! Ana! O apelo que na Cirila te pinde!
3: Alima! Sambipo ndi nopera nchirikuzi na sirira. Nirikuchanga foya rangu basi.
2: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwa kushoni zamo.
2: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiendi mubadi. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Munai basi chimezu chakunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unudikana kumutati jarudo no rufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita ndondosho.
2: Inini ndinozviziva shamari. Kaveta juana jidoko, juno da kuchengeto wa kushoni. Nuku juana kutivya kabateri wano kudiwavu.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinjo kuhita pamuzi. Vona inyamasi, da juchinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika no basa, jingaita kubuya naena ngondava ngozabi juhuri kuhita. Kuseka naena, kumupa mchunjurudo, nukumbatira pomono kumpega jao vibasa, ena aziwe kuti ulipo kunaena. Vonai joanyalala kulira kudea kwa wavona ashikorojo.
3: Ha, vinashwiru jono nangaro bashamwari, ndashivona ijuwari.
2: Jakadi, batai manako, pomomupe irudo norufaro.
3: Jakanaka, ndakuita jondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, dino nyangaju wa jikuru. Disi yei nini ndi kupekeja mkumbatiro mwanangu.
2: Wajiwana za jinoshanda, ena noda kuvona kuti iwewe ulipedu. Kana wakaita ijo ngaliese iwanoda, mwanako waku bashidakara pomo na shigondiso.
3: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga bashamwari.
4: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda po munokwadipo kwa kanaka.
5: Kunyumba kwanga, nisakala na makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Ngiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Njakululupa, kangwisa tupa ya kuzinji onseni. Njakululupa, kangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Njakululupa, kangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
2: Njeni yuna nalukulira kudea?
3: Alima, Kuna njiku, ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwakushoni zamu.
2: Ana, ena kurira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubade. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Munai bazi chimezu chokunyara.
3: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jaludo norufaro basi.
3: Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni. Nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi. Ndazvichinya maningo kubika.
2: Ne wakatsvinyika nobasa. Zvingaita kubhuya naena ngondava ngozvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
3: Zvina shwiro zvonangaro bashamwari. Ndazvivona izvowari.
2: Zvakadi, batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
3: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
2: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda. Mwanako wako vashidakara pomwe nechigondiso.
3: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha. Anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
6: Mpurukiri, tiso tata kumpiri, kwa yedu ino ndime kutungamira yomabasa ngushindao, muzuwa, runga maserino, shiposa choviki njiku makumaviri na mbiri, jomwejo wa nyahonga, mulino gole makumaviri, makumaviri numatandatu. Wenga panteku ya mazwi, ndijon sakramento, mshini jompepo jenga jina dimingu andisene, tiri kutiko mulisani shakanaka, samsampi makuzwa, mabasa ngundimi, iyo shiputu kiasimu.

0: manje bakayau.
1: Luisa, nseru na iwe ndupi?
0: Yavo, ine ndapa kwa kutimbutu na pikira yavo. Ndituera kutipangisa chita mapikiru matu, hadidi kakamwe. Wandu mbapasa ungumi kuna ubali watu. Mbwenye yavo, na chile mezu chonsene, mundo sa pikatani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi ziwa na chintu chene.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa, na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Unapindipinda kutuera longa Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumala mezo. Tuera kuko makonseni kuzirani. Tinga ikamazi, tinabulusa munyu. Wanu nyama, inakapondu mwadidi. Isakala ninga nyama ilikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu wanga kupikira.
0: Mbwenye yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana, mwipika tani?
1: Inipano ndaika chizindikiwi cha didi. Vesera mwadidi, pakuto masamba manja. Wanu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo, ika nyama mazi. Tuera kukoma konseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuera chali ya pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Burusa mazi, banda gwana, ika grego, ungamala siya pa ukuna. Nchika langu chibozi, unaika mafuta pangonu, sabola, matimati na ajo kubandwa gwana. Chachati sampaka mapindi mashano, ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi, ungamala ika mazi.
0: Ah, mpapu yafu, musa pika mpunga na nsozi?
1: Ande, sabola, yaju na matimati, asabweresa kukwadila kukuru kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalamu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakaraduzi na kutokota, ika nyame kugwandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka sia mazo nseni mbamala, mapikira sakala mwadidi, mpunga ngakaranansuzi pa ngono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Papi onseni pinafuna ini longa ndi. Wera niko pa mapikiru ayavu. Panafunze vijita mapikiru adidi na mazai, mapindi ankuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Jinkuru unu nguwa nyanza kaya ndi 10% sukari. Akumba majenji. Nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo. Makumba majenji. Pakuti maadze ale majenji muli mbi. Trabali ana fabrika. Andao timizi na buka kuri. Timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nguwa nyanza kaya. Ako nyanza kaya na maadze kudzala. Ezo kuliratu. Maadze angadzala kunyanza kule sapita mwane mchitepa chinchini pande. Chikada majiwa na maadze.
1: Maadze ya koka.
0: Maadze ya koka. Angadzala. Ipozi ife tisasofereli. Piatu bensene binalimefe bano binajefe bensene salime kumbasho. Kumana kaya ilipandunda. Nganani. Kuno basho sajiwa. Kwa paza sajiwa. Chipende sajiwa. Basho. Tangulibu zangu ambushu. Zangu ambu abuerambu na ukumbu. Asasambu kwe kumikulu mba kwe.
1: Makaranga mazunguri.
0: Haife tili mazunguri na buriki pinchara pano. Burisi nkame maa hata papa. Akwala chinchiri pano chitionga kutikumu maza makupwa. Tukumenye betu bambayemi. Anangumba kuendambu mansuwa muli kwenye kama mabambaya. Maparumanga ninji. Ndimanea na viviri vipaka bano. So tisasofereli. Piaka penzene maza ngaza. Tisasofereli bano baka bano. Nye, mazipakati organizati, tumashiritura, sauti. Sauti kutipeza maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshikitele. Bayati ni makotele, tabuka mpurumelu gatuda jende resepera mshikitele. Mwana, sauti dia za usene sakamuna. Akurumbu wale anapata kushipitali hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irida na zishtino. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buirawa basawa njine. Asa patira muno mkumuni dati.
1: Apo mpati chitene chifunya tano. Pa upali ano. Muku kumbukirambo pi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upali anga indikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
0: Chitangano.
1: Kuhira kupi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Vina uze. Imwemba pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mpia nchanchi.
0: Ine nunga na ine. Senzu ikakana ine maningi nja gireja. Ine dikakambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango senenene ndikapitira mwene muli mugreja atendi na nyumba zinangu tikapita mwene muli tisembambo nakonda bwera watani auli wimba kala kwa kumuimba nonga misanje lakini munthu ule nakonda bwera mugreja muli atende uke maona patina nyumba zatu zinaembefe mugreja muli atende upalianga ndapita na pepe.
1: Pia kuenda magashto, kuenda kate manzano na shoko
0: nkabe. Nkabe, netangu kute nabasanga kada zapite nili. Ya kaya nesa. Pukinda za kwatiwa pano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete. Nizapita basane. Pepe vya huyu, kubashu huku. Imba vina valimba, kalipo adeke hawa. Mwona kaimba. Kumpanya ugote hawa. Akaimba basu. Go, go, go, go, pano.
1: Aleve.
0: Aleve, akaimba basi. Valimba. So inembo pepimbo, sikabisa mila dae na pia tubepe ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi. Ndapaswambo chidzombo nongambuti ya koni tani.
1: Apo tipangene, mankuru nkazano mwanziwi rakupi, mwachita sakirwa.
0: Nkazi rita sakirwa tae, ine ndachachinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunee ya gatili hei, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu nga pasambu intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni mzona na iye mayu. Mwana, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu natae. Nzangu angangangani ntepa na ipina imu ipa na kukupale. Kansa kire manea ina maadula ya kede. Nibura sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wapachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
1: Naliru muli na mwonsen?
0: Uwa, ndabala nae ana. Ndabala nae domingo. Ndabala nae noki. Ndabala nae shoni. Ndabala nae mani. Uwa, ni mezi nkazi na chitanae familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi mbigado.
1: Apo, ndietane, pina sembanemwe, mwapereka chuma.
0: Sitapereka. Nda kumone ni mwanankazi uli ndazabu ilakunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuluka semba. Mwona, naka semba penseni bene kede. Entami nipangwa chuma. Mchibusa dinyero. Mwena kapa gali kwe kule. Midi nkwata mwana kazi.
1: Mashiri ni mangasi ngama.
0: Ishi, wala ziziri. Kaya baratu. Pamili nga pifika tayo.
1: Ikaribaratu. Ikachipa. Ikachimwanika kone.
0: Ikachimwanika. Mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato. Uyu bulsa. Uyu kula masingu. Nipe pia kali. Kaya baratu. Nipe kaya baratu. Mwona ambu. Serveja apianji kula vinyu kubera. Bwela atane pereka. Masika hapi kaipintu kwenye sinunga oreno dae. Mtingu hata mayo ndibira nae familia nsene. Badi ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye dabalewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipe wanga.

0: Berani konjaku varad Mosambik, treku fikën azon pangbaza të zëmunon provinsje sot falan, insi ku na fune fiku ku pangani ku tim, misere ku kone ma ku manaj në mitatun që dalim beru apan handa, zitë handatu që haqinu, së në ndawa në andhu, adë kito mbrimo ku sena sena në katë mono provinsje sot falan. Uipe ukawa kudambu, ndi unakitisa kutizipe Mosambik, itabuki kakangu na kuzaliru na mazi, babozi peni na uipu nangu, unafunakitisa kuti, andhu, apati nzeru zadidi panzizu na mangao nyumba zao. Lero, izi na zinangu zinati zikali mpangwa za tupankatipa, inu nyumbe mpepo nyakuva radio, mpangwa zina kumanyo nene pandu Luis Tayado Vasco, michini mbae pata na zanga Jorge Barros, kanyo naifa. Misero kukwa na maku manai na mitatu ndi dale mberu wa chakachino. Kulongera misero wa umbirimi, maka maka pantanda zishanu, mkati mweno provinsi ya sofala. Mpangwa zinafuna zesu na pereira tome.
1: Matangwe aku kwa na maku manai na tatu a umbirimi kusiana siana ndio dale mberu wa mkati mwantanda zishanu, maka unumuno provinsi ya sofala. Tinga seza na chaka chidamala kufeka kuti matangwene wa maka unu anjipa kakamwe. Matangwe azinch akwenjipa aumbirimi, ndiyo tu anachitika mizi tukulonga kukapulana tangwe makunja ubare. Awa tu anangu, apakundu wakutimizira, ndiyari tu akugwa huwa huwa panangu kundunda antu na mfuti manja. Kubera antu mizi na mbutu za ganyo, mbutu za malonda, na kuberana mitokos, ninga kulonga kudachita mapulishe munu nsofala. Mama Beatrice Tichala, bakala komandante mapulishe munu nsofala. Alonga kuti mpi kuzuzumiksa kakamwe na kuti antu nkabi puma masikumunu mizi na miseu. Penepi pirikupasa kuti mapulisha akale kumenya nkondo pera kuti uipi nikanono upungu kipangono. Kumukano kuti matangwe akwenjipa au mbirimi achitika provinsienu ya Sofala na ipyo mapulisha kwanisa kusasira.
2: Nós temos planos específicos, cada época, cada esquadra, cada subunidade, atendendo e considerando cada tipo de crime que ocorre naquela esquadra, os comandantes elaboram os seus planos. Patrulha motorizada, patrulha a pé, usam burocráticos.
1: Kulonga kwa komandante wa mapulishe munu sofala mama Beatrice Tichala, mbalonga patangwe ya mbasa na zamba chita paku marisa na kungonjesa matangwe au mbirimi muno provincia ya Sofala. Alikuchemereswa mbuto za ganyo na nyakulimirira mbuto za kupaka mganyo na mpaso kuliapa maswaka pero kuti akwanise kusaka njira kupasa kuti maswaka damala kupakwa na mpaso za ganyo akwanise kuona mbuto ya upata basa. Nyakupironga penepi mwanakazi Ana Shirinza Mkulukulu analimbina mabasa muofisi wa mambo ya ino provincia ya Sofala. Alonga kuti maswaka adama kupakwa na mpasu. Asafunikira kuti ya perekelewe ya kalimbo na mpata kupata basa mbutu za ganyo. Penepi safunika kuti machewamu safunika kuti akwanise kucheza na mbutu za ganyo za kutakazo. Otonge tuwela kuti aparinga nenewa na asikana akwanise kuona mbutu za ganyo apati basa. Alonga mpapondu kuti kuziwa kwao kunati kuzesu upatambaruki angakarandu wa kuperekerwa na nkomu za masu. Machapo anasalika na mabasa kumanga zinyumba. Alikuchemereswa kuti akwanise kucheta mpamvu ya kupitiriza na uziwisi wakutegwerani mzoone pakati pa kuchinja kwa kudambo. Tuwera kuti nyumba zina mangao zikalize kulika. Pirongwa penepensiku ya nsabudu upano pabaira na mulembe wa mabasa kumanga au mangimangi muno Mosambika. Pakati pa kuchimika tu chungano cha antu ali anasalika na mabasa au mangi muno Sofala. Elio Bans apironga kuti zikuwa tino na kuti iriduz na gombi kulukakamwe. Safunika kuti antu anye kuchita mabasa au manga aziwe jamasu pakati pa kukulikisa nyumba mbuya meki Armando. Mbakala nsogulere wa chungano cha ali antu anasalika na mabasa kumanga zinyumba muno Sofala. Alonga kutindi mwenedi, safunika kuziwa jamasu, pakumanga nyumba safunika kulikisa, na kutikuda kunja kwa ipa, makaliru kudambu achinja. zakumirisa mhangwa zikulonga kuti anyuponya mabuchu akuperengana 12 arikuchita mhambo chinchino kuchita manesh kuti bwerani muzaone toera kuti akwanise tenepa kuchita mapika ziku ya Japan nthanda ya Nyens makauno arikulonga kuti pano panzinda wa Baida alipo azinja pale na asikana anyakudzuisa kuponya mabuchu apusafunika ambo kuti aziwe chamaso kuti kuchita manesu nje kufunikireke kamwe toera kuti akhonde kupasa manyazo ziko ya Mosambiki kubulukira Japan. Nkadamo Amilcar Suarez nyakusukulira msoka wa nyaponya mabuchu pano pa sofala alonga kuti manesu anazambachitwa mbakufunikire kamwe iwo alikukhulupira kuti anati azesimulinga kubukira Japan.
0: Tikalonge fepano thambu ya misewira ombiri medalemberwa mkati mwa ino provinsi ya Sofala pa nthanda zishanu chaka chino. Tingapitiriza mbati kupasira ni mphangwa zathu anyakubva radio. Tinakupangani kuti uipe ukhalwa kudambo ndi unakitisa kuti ziko ya Mosambiki thabuke kakamwe ukumba izaliro na Mars pabozi pene na mphepo. Ndi thangwi neyo anthu pano munthu na munthu asachemereswa kuti aganire kumanga nyumba zadide za ulike.
1: Chiungano cha anthu anyakudziwisa kuli mabasa akumanga muno msofana alikupemba kuti ana unku yakuti ntsiku zinaza mabasa akumanga mbuto na nyumba zikhale zikulika kamwe thangwe yakuipa kwa kudambo. Kumbukani kuti penepi pirikufuna kuchitika toera kuti nyumba zinaza mbizimangwa siku zikhalize kusidzikira mwakuti bwerani muzaone magumane wachitika pano pa Sofala nsiku ya nsabudu pakati pakudyesana matondo na mulembe anasalikira mabasa umangi muno Mosambiki. Kumukani kuti pakuphanda pa mtsoka bozi wanya kumanga mbuto zaganyo na nyumba muno Sofala mbuya Elio Banz alonga kuti zikwino ya Mosambiki ilikugumanika mkwetekwete mwagombi kuluke kamwe na kuchinja kwa kudambo ukhala kudambo safunika kuti anyakumanga aziwe nzeru za maso toera kuti mbuto zina mangawo zikhale zakulika kamwe. Agomeza ambo na kulonga kuti pyaka pya nsene anthu asakhala pakubonera thangwe kudyiwa na mazi na mphepo za kusiyanasiyana apo safunika kuti nyumba zakumangwa zikhale zakulika toera kuti zikhonde kulimbuka na mphepo na madzi akukuka mbativene mafaa
3: Associação Empresarial dos Empreiteiros e Consultores de Obras Públicas de Sofala é um parceiro estratégico no desenvolvimento de infraestruturas públicas, pois é também...
1: Ao atua aquele mafala, mbuya Elio Banzi, em cada um, socorrer-te tu, wa misoka, ya nyakumanga, muno, Sofala, mbaronga patangwe, yako yanzero za kumanga, mbutu za kulika, tuera zikode gomoka na mazi, ponto na mphepo. Apo tavambo kulonga kudachita mbuya Mek Armando mbakala msukulere wa misoka ya anyokumanga mbuto na nyumba muno Sofala. Alonga kuti makamaka pa ndi thangwe ya ali anthu anabulukira pakwecha thangwe ya nzeru ya kumanga anapasa mpata kuli anthu anakhonda kudzuisa pyamaso mabasa kumanga nyumba zakulika.
4: Os maiores desafios agora para a classe dos empreiteiros da província de Sofala é a oportunidade em grandes projetos. Sabemos que os grandes projetos muitas das vezes são entregues a empreiteiros estrangeiros.
1: Akali mafala ambuya Mek Armando msogolere wa fukwe panangutonga chiungano cha anyakumanga mbuto na nyumba muno Sofala mbalonga patangwe ya piripi nafunikira pakumanga nyumba zakulika.
0: Mulikuva mphangwa zathu za muno mprovinsi ya Sofala nyakuva radio unanizizwa kuva zonseneza mumphu za Sofala. Ganira kuti aphale na asikana alimapakwa mbuto zakufungisira mabuku zakusiyanasiyana kuti agumane basa ndi bechi kulu ina mbuto ire inaphatira basa mkadamo utongwa ino provinsi ya Sofala. Mbuto ineyo ndiyo kuti nsiku zino iri kupita nchiverano ukumba ikonga mphamvu tora kuti ikwanise chitisa kuti ale malapakwa mbuto zakusiyanasiyana akwanise gumana mbuto za basa pakutoma masakambo ziwa basa mbuto zinango. Pachaka chino tinakupangani kuti aphale na asikana kukwana maza na manayi kana malapa mbuto zakusiyanasiyana ndere akwanisa endeswa mbuto zakuchitira mabasa zakusiyanasiyana. pinafunao kupasa mphamvu na kukunga nzero tira kuti iwo akwanise gumana mbuto za basa. Nkadamu anasalaka na mbuto inapatira basa nkadamu otongo na provinsi ya Sofala anashiriza ndi adapereka takuta mbalonga makitambo makolokoto kuna mahali anyapyao akuti masiku na masikati asatembira pali na asikana kuti aende kafunza ziwa basa. Alongambo pontu kutipina funao kupasa nzero apale na asikana alademala pakpo tulo kuti akwanise tambarusa mbuto za basa. Alongambo pontu kutimbuto zinesu nsakufunika kakamu tulo kuti wapale na asikana akwanise tendeza piripina funzao na mbuto za basa. Anthu akukwana kume anachita masenzekero kumenya na mashoko peno makarati nkati mwaino provinsi ya Sofala akukwana kume ndiwo anasasanyika masiku na masikati tira kuti abulukiri na anthu pa masenzekero anafuna oneka nkati mwaino zikwatu Mosambiki makamaka mafunambo pangizira zikwatu ino kuzikwa ku Japão pa nthanda yenyenzi inafuna kuzeshi mbale anagumanika makamaka nkati mwauno mzinda wa Bera bakala apale na asikana paka mbakambu achimuna na achikazi. Nkadamu achigego chenechu china salakana masenzekero wakuminyana mbakala shuko kai na karati tu munu Sofala Milcar Soares alonga kuti iwa nyakuchita masenzekero alukusasanyika makamaka masiku na masikati ukumba sakambu njire zire sinakitiswa masenzekero kutia kwanisi gwina. Milcar Soares atsanzaya kakamu na kutambaruka kwa iwa na kita makarati zikali zonse neza mumpu za Sofala anyakuva radio muli kupitiriza mamuva mphangwa zathu za muno provinsi ya Sofala mbatibwelera pano papiri pabwera kwa TFNC zino tinakupangane kuti pachaka chino ale adamala pakwa na mbuto za kutendeza pale na sikana pakuchiziwa chitabasa ndiwo anagumanika mbuto za basa za kusiana siana Pereira Tomé.
1: Maswaka kupiringana chikwi makumawiri na Femba ndiyo tu adakulusirwa. Piaombo pe upatana pe basa, pia umisiri, tuwara kute akali na mpasu. Tomera chaka chidamala mpaka nachino, provinsieno ya Sofala. Apa ndi nzeru, sidabala utongi pa kuchimika mbuto za mpasu kuli maswaka, tuwara kumalisa ulova. Ninga kulonga kula chita wanakazi anaimirira mabasa muofisi. Mambo waino provincia ya Sofala mama Ana Shirinza. Ana Shirinza alonga kuti piombo nikapenepi nkutwera kuti apale na sikana panangute onge maswaka akwanise kupungula ulova pang'ono makamaka pandima ya ulimi kusona na kuchita shibanti. Ana Shirinza akomeza na kulonga kuti utongi unati ugomedzi nayo basa yekwenda pang'ono na pang'ono kwenda mbamalisa ulova kuli maswaka mbativene mafala.
5: A área de autoemprego, pois o Conselho Executivo Provincial de Sofala, no ano de 2025, adquiriu e entregou aos jovens da província 121 kits de autoemprego, no âmbito do programa Meu Kit, Meu Emprego, como forma de capitalizar a nossa...
1: Ao atua kuli mafala mama Ana Shirinza, mbalonga patangwe ya chipezo, chidachitwa na utongi kukulusira pale na sikana tionge maswaka tuera kumalisa ulova na kuapasa piombo pia upata na pebasa muno Sofala.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi.
2: Mm.
0: Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mm. Mwendo nangu, sila ugumana tai.
2: Mm-hmm.
0: Kama nanguhuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nanguhuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
2: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pae. Longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Maisi.

0: bacalhau?
1: Luísa, não sei, não é o Andupi?
0: Yavo, ele ainda paga o Gutimbuto na Pikira Yavo. Dito era Gutipangisa, tita mapikiro mato, ali de cacamo. Quando o papasa um gumi, com o baliwato. Bwenye avu, na chile mezu chonsene, mudo sa pikatani baka yao mpaka kuma. Ine nkabi ziwa na chintu cheni.
1: Maria, bweresa mpunganga kupikwa, na baka yao wanga upikuru pikuru. Changaza, ndakuta Maria. Luisa, lawira pangonu wanga kufunika. Ah, unapindipina ngutuera longa Luisa.
0: Yavu, komadi.
1: Nyame saumisho pa kumala mezu. Pera kuko makonseni kuzirana. Tingai kamazi, tinabulusa munyu. Ponu nyama, inakala ponu mwadidi. Isakala ninga nyama ilikunumpa mazi. Mbiendera tukumbutu wanga kupikira.
0: Mbwenye yavu, nyama ishi kukoma mwakusiana, mwipika tani?
1: Ini pano ndaika chizindikiri cha didi. Vesera mwadidi, pakutoma samba manja. Ponu mbusuka pia kuja na mazi ya kuchena. Buluka pepo, ika nyama mazi. Tuwela kuko makonseni kuzirani. Leka duwala kudumira. Tuwela chalia pamo na njenje na nyamvu. Nyama inga teta. Burusa mazi. Banda gwana. Ika grego. Ungamala siya pakuna. Nchikalangu chibozi. Unaika mafuta pangonu. Sabola. Matimati na ajo kubandwa gwana. Chachati sampaka mapindi mashano. Ungamala ika mpunga wakusukwa. Vundula mwadidi. Ungamala ika mazi.
0: Ah, mbapu yafu. Musa pika mpunga na nsozi?
1: Ande, sabola, yaju na matimati, asabweleza kukwadila kukulu kakamu pa majiru. Kwa kupitiriza, funga chikalangu. Sia pa moto mpaka mapindi kumi na mashano. Mpunga ngakala duzi na kutokota, ika nyama kubandwa pindi pindi. Mbusia pitokote mpaka piringana mapindi mashano. Leka sia mazonseni mbamala, mapikira sakala mwadidi, mpunga ngakala na nsozi pa ngono. Nyama, isakoma kakamu.
0: Kwa pionzene pina funa ini longa ndi... Wera niko pa mapikirwa yavu. Panafunze vijita mapikirwa didi na mazai, mapindi ankuku, nyama za mazi na baka yao.
2: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, kontro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamu, makariru mazinji na chifunano chiku.
3: Mais sabor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
5: Uma beça, malongueira aqui, senhora, que fica com uma peto. Zenangandine Luiz Taiado Vasco, Metine, a pato, Ranzanga, Marcelino Viola. Salário marido, e não na ponta, para se cozinhar mais.

Kwa inga kuimba kasha mwale angu Jake Mangamu Guvuru mprovinsi Inyambani. Ijiru kwa nandanda atu josi kumakuma viro mseso no mseso mshanu. Zoitora zi 25 minutos. Good boy. Ijiru kita kudini mzaya.

na siang kazi. Onde wa konda na wanuno. Kudu na nguma na kupe na funa chita bila funiwe. Kara mundu wa kupe tari moda ito na kare ba matumbali. Bila funiwa mkuti mkupi dana mbozi na mbozi. Mkuzi anana. Kudu na nguma na runga runga.

Greenberg Eva. Gumijo sukundo makumabili omseswa. Najo mumbo Joseneko.